Hallelujah. Eva choye entrance. Oh, some kesiye mewrade. Si utrasi bra me bompaye. Yede wasi. Kristo Yesu enenyu mreyi. No krasem a wama suwenti. Na ne wama ya kwenye se. Yeme shiye mnebe kasa chireye. Enensu enyeme kasa. Na urade eneswa ni amani hunu biere da oma isu yi. Urade wa yefi wansu. Jai mekra mi nipe duyane me hon homosha wansa. Urade famiye di aope. Ewo Jesus Christ sidimu. Mebre tu mi biere aseshe Kristo utumi ase. Mede wasi. Ewo Yesu dimu. Amen. Eni e jina wane ya entransi. Ume entransi. For Bible, let me First John chapter 3, verse 9. First John chapter 3, verse 9. Ose obiara a onyankopan wo no no nya bone obia onyankopon afre na ba ne nchen sa ne ba no onya bone ose efrise de ntia mani pa ne nya bone ne se efrise na ba onyankopan ba tini mu e be cheche mu ate ase na ontime nye bone efriso onyankopon na awono yemu na onyankopon ma ne obonsam madati. The difference between obonsam ma ensunse da obonsam mantam na onyankopon mantam why ni onyankopon ba na why so ni obonsam ba wasase weso enti nipa bebre ni mse nipa wasa sisu nina ye nyanko pomba. Entisa. Ose. Dio nyanko pomba awono. O nyanko pomba ongoda. Onchimu ngoda. Na ye denu wa uobi. Kwenye faso o nyanko pomba awu nipa nise. So biji Kristo dia. No, I want a fufro. Na, was it said, when your uncle Paul will be an agent, so be Christo dear. On to me, your bonnet, on your bonnet, na on to me. Tell you, on to me. If we said, when your uncle Paul back. The seed of God. Unyanku pamba, ankaba, manguaba, mokwaba, mechrawa banasi. Tumantisi aba. Inye wasa sisu nina naba. No wasi. Ansana ubibeti miyachini humfe bwane hono. Nenye asore nipanebeko. Nemum na onyankopon ba ababen anana nyankopon kan ya atisa nipa ni mu ansa na watimi atwen ho afri bone ho wie no wase yemu ni ehu onyankopon ma yemu ni obonsam ma ni onyankopon ma daadie. Na mebe biye wa jirimu wa semu we hon. Nipe wa sasi su nina no obon sama emo wobiya. Pese utiye. Sosi upe heaven akwa. Ti asima meka no. Obon samba. Eni ya sasi su. Nipe nina o nyankupon. Ene boye nsene sasu. Nini suba insu. Obo. Obere mani oba, ifiti asiye no,
ọbọnsam a mọ nipa but ahansu kire ese ọbọnsam su wo nipa ana nyankopọ wo bi eye den ana ọbọnsam nya bi nyankopọ su nya bi nipa ni mu akyemie nu na hwanom ana oyẹ ọbọnsam dia hwanom na eye nyankopọ dia Mutie me. Se Bible kase Onyankopon ma ene obonsam ma. Eyade a ehu yie. Onipa biara oti asase so a. Woti boni bi mu no. Tio. Boni bi ade bi anyame akase wonpe. Adie bi a twresema kase nyame mpese obeye na woye no sani pa na woye a wunye nyankopon ba obedane obonsam ba te se aso adam na yete no nyame mani ho nipa bi gi adwen ye se